Magandang makulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntilbutil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalalim.

man ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

Welcome back mga kabarangay. Dito po sa ating, actually ano to, parte pa rin to ng Barangay New Zealand Podcast. No? Pero ginawa ko na to ng special na ano, teach kapihan. Ay special na po siya na segment na under pa rin po sa Barangay New Zealand Podcast powered by Net Kapihan. Dahil na, siyempre, gusto ko i-focus yung mga guro, mga estudyante, mga magulang nasa edukasyon. Kaya ito ating pag-uusapan ngayon is something to do with education, non-formal education to actually creative non-formal education. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Ipapuwi na inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene, nagbubati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi dito po sa ating programa. Sana po ay nasa mabuting kalalagyan po kayo habang ngayon ay

0: ano to, yung school holidays, no? Lapit na tayo bumalik muli sa eskwelahan. Kaya dito po sa ating Teach Kapihan podcast ay sa araw na to ay isang guro na naman ang ating ano, i-feature ang ating mga kwentuhan, no? At ito po yung ating ano, ating makakausap ay si Jobel, Teacher Jobel Junco Nunez mula po sa Christ Church. Hi Jobel, magandang araw sa iyo Jobel. Kumusta ka na?
1: Hello po, Direk Rene. Thank you so much for having me po. And thank you po. And I'm feeling them doing very well naman po. Thank you so much.
0: Okay, very good. Kasi si Jobel po ay isang nagtuturo po siya ng sayaw. Pero non-formal po, hindi po sa, kasi dito sa New Zealand, meron tayong sa high school, di ba, meron dance, ano, yung, ano to, yung course na dance, no? Mula year 9 hanggang year 13, may meron dance. Pero dito si Jobel, she is a teacher, a dance teacher, pero non-formal po ito. Labas ng, ano to, labas ng mainstream, pero importante. Pareho pa rin yung discipline, di ba, Jobel, no? Yung practice, yes, pareho din naman eh. Hindi lang sa school, ano?
1: Opo. Parehas din po ang, ano niya, ang take namin sa kanya.
0: And si Jobel po, siya po ang, as I said, taga-Christchurch, siya po ang may-ari ng Euphoria Dance Studio, no? A couple of years ago, siguro mga 2 years ago, ay nakapanayam natin si Jobel sa ating programa, no? At actually, ito ay parang we're revisiting. Naalala ko yun eh, yung ano to, yung pinakita pa sa atin ni Jobel, yung kanyang studio, di ba? Parang yung unang studio, parang yung sa garahe ba yun? Parang,
1: garahe po.
0: Parang make, ano lang eh, hindi makeshift ha, talagang ano, may salamin, may kumpleto na ano. Kaya doon ako nag-isip, sabi ko, pwede pa lang gawing studio yung garahe, parang may TV studio din ako, parang gano'n. Nakita ko kay Jobel. Jobel, just to put into context, eh, taga saan ka sa atin sa Pilipinas?
1: Taga Mandaluyong po. Sa Manila
0: sa
1: po talaga.
0: Sa labas, yung Mandaluyong sa labas. Kasi tumuko din ako sa Mandaluyong sa ano to, 9 de Pebrero, no, yung street na 9 de Pebrero. Tumira din ako. Saan banda sa Mandaluyong kayo, Jobel?
1: Malapit po sa Vergara. Kalentong.
0: Ah, okay. So doon ka lumaki, doon ka sa ano, doon ka rin nag-aral ano sa saan ka nag-aral ng high school?
1: Sa OB Montessori Santa Ana po, parang mga dalawang jeep from sa bahay.
0: Oh, yung jeep papuntang Santa Ana, o nga no. Yung punta, yes, ba yun? Punta Santa Ana, yung okay. Tatawid din siya.
1: Yes, tama po.
0: So doon ka nag-high school and then nag-aral ka ng college sa Pilipinas o dito na sa New Zealand?
1: Sa Philippines po, sa UP Diliman po, sa QC po.
0: Anong course mo sa UP Diliman?
1: Dance major po, ano, performing arts. Opo.
0: Ano, lalaktawin ko na. Ba't hindi mo pinursu yung dance as a dance teacher dito sa New Zealand? At hindi mo na siya, ano?
1: Dito po sa New Zealand?
0: Yes.
1: Ano tawag dito? Yung po yung ano ko pa rin ngayon po. Do you mean po yung sa school talaga na pagtuturo?
0: Yung sa school talaga. Hindi mo siya iniisip na ano, magturo sa school?
1: Possible naman po. Kaya lang syempre pagka na sa school, may rules na kailangan mo sundin.
0: Oo. Parang,
1: so, ano ko, at least yung sarili kong gusto or sarili kong rules, so when it comes to my dancers, mga students ko, parang mas free, I feel free kasi lahat ng pwede kong, alam ko natutunan sa Philippines na ayoko mangyari sa kanila, parang pwede ko siyang, tas anytime pwede ako magbago ng rules. Unlike po, di ba, pag may school na, they tell you what you teach.
0: Opo.
1: Parang kailangan susundin mo siya. So, parang feeling ko, parang tali ako pagka nasa isang, ano lang ako. Parang ganun.
0: Saka yung creativity siguro, no, Jobel, no? Yun siguro yung creativity doon na medyo, kasi

yung paggagawa ko ng brand name na with emotion. So sabi ko, ay sige, ang gusto ko kasi sa dance studio ko yung we can have everyone feel parang they belong and